awon rin yi ata awon miran la ma mo wa city gan yin ni ale oni lori eto lori papa plus ni koni eagle 7 sport radio 103.7 fm e ma gbagbe pe abala meta la di ero eto yi abala koko la pe ni akonin lori papa ki la ma nse labala yi a ma lanfani lati mu awon eniyan ti won ti ko ipa rere ti won ti ni ipa rere lagbo ere idaraya generally sport generally awon meta la mu wa lose to koja awon melo la to fe mu wa loni e ka tu lo lo be e wa di abala yen ma bo abala elekeji la pe ni lori papa gangan ni bi ta ti ma gbe yin de be ni pa ti awon iroyin ere idaraya loloko ojo kan awon iroyin ere idaraya ti won ba mi wa sode lale oni awon isi fese won se wo lo waye loni e ma gbagbe bi pe ati ana lawon ifese won se loloko ojo kan ta ba so nipa Nations League iyen wa nbe ta ma so nipa AFCON qualifications iyen na wa nbe be lagbo awon agbabole leyin lori kan kiri mo so di mo fun yin pe Janik Senior ohun lo ti fa seyin ni bi DJ China Open to fe waye ni ose ti nbo

abala le keta la koni abala shiyo logo ibi ta ti ma fun yin awon iroyin ere daraya awon iroyin ere daraya yen afun yin abala lori papa gangan abala shiyo logo la ti ma go won ara le bawo lo se sele ninu iko agbabolo ti yin e wa fenu ara yin so Amoyike international break wa ni ta lasiko yi. Ṣugbọn yen o tun mo si pe ka awon kankan ma sele ninu iko agbabolu ti yin. Mo ni iroyin kan fun awon ti Chelsea, mo ni iroyin kan fun awon ti Barcelona, awon Man U. Iroyin wa nle fun yin ti Arsenal. Won ni e ti pon mi le dun gbe latari nkan to sele. Okay. Ta ba wonu agba mi eto, a ma yan na e gbogbo e. LPP leto. Eto ni LPP ni kan Eagles 7 Sport Radio 103.7 FM. Afedi kale silu abe okuta ni sholu lu ipinle ogon ni orilede Nigeria enje ngba bi wole kele mo pe mo ti de sori to

Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafi di kale silu abe okuta tin sololu ipinle ogun ni orilede Nigeria na la se wa ni bi ta tin be yin debe nipa gbogbo bo shin sele lagbo ti awon elere daraya ade ma lanfani lati ma mu wa si eti gbon yin tani akoni mi lori papa ni ale oni ibo lo ti se wa awon melo gan ni bawo loro se je to fi di awon meta lale oni Ibo ni mo nlo lori eto lori papa plus ni koni Eagles 7 Sport Radio 103.7 FM won ni wero VAR lori oro aye yin o ni won ba lo wo nko fun anfani tin yin ati temi ni yo je to ya je ngba bi wole na ka ma fi le wo kan tin ba lo tin ba de mo fe wonu en lo ni san san niyan

Ego 7 Sport Radio 103.7 FM. Dafidi Kale ilu abe okuta tin sololu ipinle Ogun ni orilede Nigeria. Eyin teje ti wa nikan yi. Eyin teje ololufe eto lori Papa Plus nikan Ego 7 Sport Radio 103.7 FM. Oya ba se man se abala akoko re o awon meta ni mo tun ko wa lale oni. Awon akoni meta ni mo mu wa. Ise ti gbarade. Eje ka ma yan nanu e leyo kokan. Eni akoko omo orilede Senegal ni. Eni keje omo orilede Gesi omo orilede England. Eni keta omo orilede France ni. Tani. Eni akoko to jo omo orilede Senegal. O se be. O man gba owo arin. O n gba owo iwaju. Eyi to je omo orilede Gesi omo orilede England. Agba bolu ni. O ti soju fun awon iko agba bolu orilede Spain. Orilede Gesi. O n gba owo arin. Be. O de n gba owo iwaju bakana. Babare elere daraya ni eni keta omo orilede France ni uno ti soju fun iko agbabolo kan meji lorilede Spain o ti soju fun iko agbabolo kan lorilede Gesi orilede France o ti soju fun iko agbabolo lapabe ohun ti e abi ninu osu keje. O de ohun ibi to man gba lori papa o man gba owo eyin o de tun man gba owo arin awon akoni meta ti mo ko wa lale oni niyan pelu ibi ti mo ti sare yona na e fun yin se yin mo 081-261-35-740 081-261-35-740 ohun loju opo dododo temi. Awon wo ni akoni mi lori papa lale oni oya eni ba mo ko pe wole eni akoko morilede Senegal ni eni keji omorilede France eni keta omorilede England elo e kale oruko yin ati bi te tin pe mi elo. Hey, 081-261-35-740. 081-261-35-740. Ohun loju opo dododo temi. Abala akoko la wa lori eto lori papa plus nikan Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafidi kale silu abe okuta tin sololu ipinle Ogun ni orilede Nigeria. Awon wo ni akoni mi lori papa lale oni. Mo ti gbianju. Debi ti mo le gbianju ede fun yin o wa ko so won yin lati wa dasi dani se yin mo won eni akoko omo orilede Senegal eni keji omo orilede France eni keta omo orilede Gesi orilede England lo njebe

0: LPP Lito. Ito ni LPP. Nikon Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Tafidi kale si lo abe okuta tin sololu ipinle Ogun. Seri eni to wa lati orilede Senegal yen. O di soju fun iko agbabole kan ni orilede France. Ni orilede Gesi. O ti soju fun iko agbabole kan nibe. Ni orilede Germany. O ti soju fun iko agbabole kan nibe. Lowo lowo yi orilede Saudi Arabia lowa. O nsoju fun iko agbabole kan lapa abeyen. Omo orilede Senegal ni o ti lanfani lati tele orilede re lo ti bi awon idije ife eye ti ile adulawo ta ba nsoro nipa 2017 2019 2021 2023 2025 bakana o ti lanfani lati se be lati gba mi eye agbabole to dara ju ni ile adulawo bawo lo se bere igbesi aye re awon baba re ati ya re omo orilede Guinea ni omo orilede Senegal ni won o dagba sinu esin kan to gbajugbaja baba re o mu baba re nigba na wi pe ko se be ko lo si idibolo alafesegba sugbon baba re je imam ni igba na baba re so pe lai lai omo ohun nitori esin to n gbe dani ko gbodo lo si di sport nigba to wa ni omode ni nigba yen o baba re fe je ko mu oro esin yen ko mu lokukudun ipe ko ma lo si di ohun to ni se pelu ere idaraja dara omo orilede Portugal yen ni mo ti yonona die fun yin nipa ohun to se se ke mo nipa re e je ka lo si odo eni tin se omo orilede Gesi o omo orilede England ni o won o ti soju daada fun iko agbabodo kan orilede Gesi e ma so nipa idije EPL ni orilede Spain o soju fun iko agbabodo kan lapa be ni orilede Gesi o soju fun iko agbabolo bi eje kin ko papo merin ototo o ti tele orilede re lo si bi DJ ife eye agbaye daada baba re je lere daraya bakana o beran irin ajo bolo alafesegba re nigba to ti wa lo mode abisi ilu kan orilede England baba re leni odun meje lati ni ki a kan ni mi lori papa ye to je omo orilede Gesi ni baba re tin gbe sumo die die ta ba nsoro nipa bolu alafesegba iyen je gege bo se je nipa teni to wa lati orilede England eni keji omo orilede France ni mo ti so di mi wa fun yin pe osu keji labi o ti soju fun iko agbabolu melo orilede France 1-2 iko agbabolu meta lo ti soju fun ni orilede France iko agbabolu meji ni orilede Spain iko agbabolu kan ni orilede England Daniel ni yi o ti tele orilede re lo si bi idije ife eye agbaye 2006 FIFA World Cup 2002 FIFA World Cup ama so nipa UEFA Europa Championships ohun na ti se be o ti tele won lo ama so nipa idije Olympic o ti se be o ti tele awon orilede re lo ni igba na koda won ti mu gege bi okan lara awon agbabolo FIFA Pro Men's World Cup ni igba na nigba to wa pelu iko agbabolo kan orilede Gesi igba yen ni won mo awon meta to je akoni mi lori papa lale oni niyan o eyin te ba mo won o ye ko le o 081 2613 5740 081 2613 5740 Hello, Kaleo. Hello, Kaleo.
1: Hey,
0: Kale, sir. Oruko yin ati bi te tin pe mi. Kile ti pe oruko yin, sir?
1: Monsuru
0: lati bo, sir?
1: Lati 4.
0: Lati 4. Awon wo la koni mi lori papa lale oni?
1: Akoni akoko.
0: Kile pe
1: Baju.
0: Ah oju opun yen o jagire dada tani
1: hello
0: ah o rebe te o 081 2613 5740 081 2613 5740 ohun loju opo dodoro temi tani awon wo ni akoni mi lode papa awon meta ni kan wa lati orilede Senegal kan wa lati orilede England kan wa lati orilede France elo e kale o oya tani
1: o suru lati fo
0: oya tani awon akoni mi
1: akoni to wa lati Senegal
0: video
1: manager
0: okay
1: Michael Owen.
0: Okay.
1: Eleketa ni Makalili. France.
0: Should dan yin loju.
1: Very sir.
0: Okay, 7459 lo gbeyin number yin.
1: Very sir.
0: E ba gba ma je ke mo. 08126135740. 08126135740. Ohun lo gbeyin, ohun ni ojoko to de lo temi lale oni. Awon wo leyin akori mi lori papa. Seyin da won mo. To ba da yin loju e lanfani lati pe wole. Ojoko yen o ti yi pada. 081 2613 5740. 081 2613 5740. Ohun lojoko to de lo temi. Tani awon wo ni akori mi lori papa. LPP leto. Eto ni LPP. Nikon Eagle 7 Sport Radio 103.7 FM. Hello, Ekale.
2: How?
0: Ekale, sir. Uruko yin ati bitete npe mi.
2: Adeleke lo nso. Adeleke Adebayo.
0: Lati bo, sir.
2: Lati Songo Ota.
0: Lati Songo Ota. Oya, tani akori mi lori papa.
2: Eni akoko, sir. Adio Mani.
0: Okay.
2: Elekeji, Michael Owen.
0: Okay.
2: Eleketa nbe ni Makalele.
0: To dan yin loju.
2: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: 6805 ló gbẹ̀yìn nọ́mbà yín.
2: Bẹ́ẹ̀ni, sir.
0: Ó yá, ẹ máa bá mi bọ̀ tẹ́ ẹ bá gbà máa jẹ kẹmọ. 081-261-35-740. 081-261-35-740. Tani, àwọn wo ni akọni mi lórí pápá lálẹ́ òní? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n, ó yẹ láǹfààní láti pè wọlé o. E wa soju abe ni ko 081-261-35-740 081-261-35-740 Ohun lojoko dododo temi Awon wo ni akoni mi lori papa Eni akoko wa lati orilede Senegal Eni keje wa lati orilede France Eni keta wa lati orilede England Eni te ba mo po dan yin loju E lanfani lati pe wole o lati soju abeniko eyin ti o ba je bi ko dan yin loju awon ti akoni mi lori papa awon ti e mo dada ni e mo won be ni mowo e pe wole ke soju abeniko elo e kale o elo e kale uruko yin ati bi 13 pe yen na to lo elo e kale
1: elo e kale sa
0: e kale sa uruko yin ati bi 13 pe mi
1: Bola Jijo sinu lati fo.
0: Lati fo. Oya. Seyin mo won.
1: Eni akoko. Sadio Mane.
0: Sadio Mane, okay.
1: Ben. Eni akiji. Bellingham at England.
0: Jude Bellingham. Wow.
1: Ben.
0: Okay.
1: Eni kata. Harry Kane.
0: Hello.
1: Yes. No. Mbappe.
0: Mbappe.
1: Lati France.
0: Lati France. Okay, te bagba ma je ke mo. E ma ba mi bo lori eto. 081-261-35-740. 081-261-35-740. O ku seju die. Ti ma fi abala yi sile. Awon wo ni akoni mi lori papa lale oni. Eyin te ba mo po dan yin loju. E lanfani lati pe wole lati soju abeniko. Eni akoko mo orilede Senegal. Eni keji omo orilede France eni keta omo orilede Gesi yen England eyin ba mo won oya esun bo bi e wa ra se be e wa menu ba uruko won elo e kale o elo okay elo e kale elo
3: elo
0: elo e kale e o rebete o LP Pileto, Lori Papa Plaza, Nikon Eagles, 7 Sport Radio 103.7 FM. Pelu emi omo yin ololufen yin Samuel Owoyemi fele fele laye fele ni gbogbo eniyan mo mi si emi ko Olorun bo oke lo nfun mi se ni gbogbo igba abala akoko la ngbiyanju lati mu oju to baye ka to tese owaju lo si abala to kan iyen lori eto lori papa plaza e je kin gbo teni yi na elo e kale o elo e kale
1: Hello.
0: Hello, Kale oruko yin ati bi te tin pe. E kale oruko yin ati bi te tin pe.
1: Oh, ejina wo ye mi o.
0: Eya e kale sa. Awon wo ni ko ni mi lori papa se dawon mo.
1: Amu damo.
0: Oya, eni akoko ki loruko e.
1: Sinda mo ki jamo.
0: Omo Senegal.
1: Ama Senegal. Oliver ni.
0: Dani.
1: Eh, mi moruko yen mo.
0: Eh, omo orilede Gesi yen ko. I'm really the England, you know, she's my,
1: you know. England.
0: I'm
1: England, yeah. So, I'm not going to
0: Okay. Any get uncle?
1: I love me.
0: Okay.
1: And you're more English, you know.
0: Okay, okay. Any get uncle, more really the France?
1: Moyen.
0: Oda. What's it more? It's too long for the Latin paper. 08126135740. 081-261-35-740 LPP Leto Eto ni LPP Lodi Papa Plus Nikon Ego 7 Sport Radio 103.7 FM Oya Enya koko mon lede Senegani ABC Lukan lor lede Senega Oti rig shebe oti lanfani lati shedada fon rile dire Nigba to shi walo jokman Oti shoju fon yiko agbabo lukan lor lede Iko agbabo lu bi meji lori lede Gesi tamanso ni kwa idiji EPL. Inye je fun ti omori lede Senegal. Omori lede England. Oji shoju fun iko agbabo lori lede re. Tamanso ni kwa under 18, under 15, under 20. Iko agbabo je. Ti ori lede England. Oji shebe. Oji shoju fun iko agbabo lori lede re da da. Leni odu mejo. Bo tile je pe leni odun meje ni won ti fi si enu bolu alafesegba ko to di bi pe o na mu lokukudun e je mbo teni yi na elo e kale
2: elo da
0: e kale sa orukun yin ati bi te tin pe mi
2: e kale sa victor ni ola
0: lati bo sa
2: for me for
0: oya tani awon wo la kon ni mi lori papa
2: eleke ni sajemani
0: okay okay
2: egeji ma ke owe
0: okay
2: Iketa. Ma kilo ko logbe ni.
0: Eranti.
2: Kilo ko. Tun gba bo fun. O kilo ko mo yo mo ti class mo ta ka mi lori ti mo de han si o.
0: Kilo ti bere kilo.
2: Ple fun.
0: Alon ple fun.
2: Omble fun Christmas ati kini na ti awon kini ti team kan na ni jeta
0: ti awon team kan na njeta
2: Mbappe
0: okay 2175 lo gbeyin number yin
2: sa
0: 2175 lo gbeyin number yin
2: beni sa
0: te ba gba ma je ke mo 08126135 once more be 08126135740 is 08126135740 ohun ni oju ko tododo temi awon meta ni akoni mi lori papa lale oni seyin da won mo to ba da yin loju e pe wole elo e ka le orukan yin ati bi te tin pe mi hello Hello, Ekale.
4: Hello.
0: Hello, Ekale. Yes, sir. We're going to be 13 p. Hello, we're going
4: to be 13 p. Hello,
0: Lati abule ijoko.
4: Iroko.
0: Abule iroko. Oh, yeah. I won't want to call him papa.
4: Number one, Sadio Mani.
0: Number one, Sadio Mani. Okay.
4: I like it.
0: Michael. Okay. explain that omo rile de France ni o ti soju fun iko agbabolu bi meji lorile de Spain o ti soju fun iko agbabolu kan lorile de Gesi o dudu lawo bayi o dudu lawo
4: okay makalele ni
0: ki le pe
4: Cloud Makalele
0: lo dan yin loju 70781 o gbe yin number yin ti e ba gba ma je ke mo e ma ba mi bo lori eto Ohun lo joko to dodo temi tani awon wo ni akoni mi lori papa elo e kale o elo e kale o elo e kale oruko yin ati bi te tin pe o lo 08126135740 eni akoko omorilede Senegal eni keji omorilede England eni keta omorilede France awon meteta ti won ti lanfani lati soju fun iko agbabolu olorilede Gesi bene omorilede Senegal ye ohun na ti soju fun iko agbabolu kan olorilede Gesi yen England eni keta o ti soju fun iko agbabolu kan olorilede England any keji na o ti soju fun iko agbabolu kan olorilede England elu kale e kale sa
4: bala won ko la tara gata
0: o ya e ka bo so de to ya tani
4: tadi mani Senegal
0: eh
4: I Kalu in England. Ngolo Kanté, France.
0: Ngolo Kanté, France. 5923. Look by your number. Hey, Bagba, my dear Kemo. Oh, yeah, my baby, Bolorito. 081-261-35-740. 081-261-35-740. Ohun loju opo dododo temi awon meta ni akoni mi lori papa lale oni seyin mo won elo e kale o
4: e kale o
0: e kale sa oruko yin ati bi te tin pe mi
4: oruko mi omo tayo lati obada
0: omo tayo lati obada o ya se mo won
4: eni akoko
0: tara
4: do ni de de ati mami
0: okay
4: eni to ara to bi ese
0: okay.
4: Thierry Henry.
0: Okay.
4: Michael Owen.
0: Okay. 3755. Look by number.
4: Okay.
0: Te bagba ma je ke mo. E ma ba mi bo lori. Won tin sumo be. Oku seju die. LPP Little. Eto ni LPP lori papa plus Nikon Eagles 7 Sport Radio 103.7 FM. Pelu emi omo yin ololufe yin Samuel Owoyemi. Fele fele laye fele ni gbogbo eyan mo mi si. Eyin fe pe wole. E fe menu ba ni tin se akoni mi lori papa awon meta ni 08126135740. 08126135740. Hello e kale o. Hello e kale o.
4: Kale.
0: E kale sa oruko yin ati bi te tin pe.
4: Lati agoro ni sa.
0: Lati agoro. Oya.
4: Ben sa.
0: Seyin mo won.
4: Lati to don se lu ko lori radio.
0: Oya. E daruko won. Eni akoko.
4: Eni akoko. Sajo Mani.
0: Okay.
4: Eni keji. Michael Owen.
0: Okay.
4: Eni keta.
0: Okay. Thierry Erin. 9998. Look by number yin. Okay, te bagba ma je kemo. Oya. Ati sumo be. 08126135740. 08126135740. Awon koni meta ni mo ko wa loni lori eto lori papa plaza. Ekan lati orilede Senegal, eni keji orilede Gesi England, eni keta omo orilede France ni. Seyin mo won. Elo e kale. Hello.
4: Hello.
0: E kale oruko yin ati bi te tin pe. 081-261-35740 ejo te ba ti lanfani lati pe wole e ba wa yi ero radio yin sile daada ka le gbora wa daada iyen se pataki elo e kale oruko yin ati bi te tin pe mi
5: elo
0: e kale ba mi jina se ero radio yin abi ke yile
5: okay ade ti to lati wa si
0: lati wa si mi oya e menu ba won
5: number 1 Michael Owen I'm a fan.
0: Okay.
5: Okay. Saturday morning.
0: Okay. 4725. Look, bring your number. Okay. Tell me about my jacket. 081-261-35-740. 081-261-35-740. 081-261-35-740. Oni ojo po to do temi. Oya o. Ati sumo be tan lo o. Awon wo ni akoni mi lori papa lale oni. Seyin mo won. Omo rile de France. Wan be. Omo rile de England wan be. Omo rile de Senegal. Ile no wan be. Eyin te ba mo won, e le pe won soju opo yi 081-261-35-740. 081-261-35-740. LPP Leto, Eto ni LPP, Nikon Eagles, 7 Sport Radio 103.7 FM, Safidi Kale Silu Abe Okuta Tin Sholulu Ipunle Ogun, ni Orilede Nigeria. Eni akoko, Muti Yonono, Oti Shoujufun Iko Agbabolo Kan, Meji Lorilede Gesi, Eni Keji Towalati Orilede England, Oti Shoujufun Iko Agbabolo Kan, ni Orilede Gesi. Eja mboteni ye? I want to tell you to cope up with your car, Babu Concon, near the day in Glad. Hello, Kaleo.
6: Hello, Abukalam, sir.
0: Lati Obada, oh, yeah, she in money, tin she. I want calling me.
6: Number one,
0: Sadio Mane.
6: Number two,
0: Talekwe.
6: Michael.
0: Okay. Any Keta? Okay, 6049. Look, my number. Okay, tell back by my jacket. Oh, yeah, Emil, long busy. Agent, so what you? It's a day, Kaipulo, Jawa. Tabawa day, Tawa test your way, what you? Lori Papa Plaza, little. Ito, ni Lori Papa Plaza. Nikon Eagle, 7 Sport Radio 103.7 FM. Pelu emi omo yin ololufe yin Samuel Owoye mi fele fele laye fele ni gbogbo eniyan mo mi si emi ko o olona bo oke lo fun mi se ni gbogbo igba o ya o tin ba de mo le tesi waju lati ma gbe awon ipin yen.